0: Allô?
1: Allô?
0: Amahoro? Muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Umujyamu ndahana abino kugume.
0: Ego.
1: Nashimye ndera kandi ndibikubira habita ku bwana ndera kandi ndo kudi mitran, turi mu kanga mu kugira ngo yawo bonda tikaba kugeza.
0: Ego.
1: Yati majeru kimwe kinga mu nyande cyo na rifasi nga mu kayane za Burundi mu kandi za gitamu kimwe cyitambe na kando kando ni bina manda hakize namu sina jampu na imano ina mikeli.
0: Ego.
1: Yo tsaga mu ndera ngande yitwa.
0: Ego.

0: Radio Agakiza. Radio Agakiza.
1: Ego tubanene ikiganiro cyo kwifurizanya akayaba gukeza lo. Amahoro.
2: Amahoro.
1: Ndavugana nande mwegeze inyuma yo radio.
2: Abukurunga mukamenge.
1: Mwabikaze mu kiganiro.
2: Rakoze. Karaho gihabwa kaza mawati na babari mabayi.
1: Ego.
2: Abene wacu ari mu supe na Eric.
1: Ego.
2: Kena chiza.
1: Ego.
2: Okay.
1: Ego.
2: Nakora ndiri mama wa Patmos kwa yanga mukamenge na nyene bizaga ukeza.
1: Ego.
2: Ni hasha denga o ukirasazi.
1: Ego.
2: Fwa korare nga mukamenge nyene. We na irakoze nayi mabayi.
1: Ego.
2: Bene na niyo ndina mitu izaga ukeza nani rera.
1: Ego.
2: Kama njabile ngayi mabayi na mitu izaga ukeza.
1: Ego.
2: Mechane ngao mkuri ngwa mimabaki na mudati la kijumbo na wanya nagea wago kezi.
1: Ego.
2: Mbone na Erisa imabaki. Mbone na re. Mbone na Pascal ngao imabaki. Na Chiriveri.
1: Ego.
2: Na kometubana ngao na mitu zao kezi. Mbone na Teni ngao mchuitoke na wago kezi na murakozi.
1: Eza kipwa.

byagezwe 10. Imana ivuga ya majambo yose. Iti nduhoraho imana yawe yagukuye mu gihugu cha Egiputa mu nzu y'ubuja. Ibwirizwa rya mbere.

ibwirizwa rya kane. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uzukore aba ari ukoreramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira indwi ni wo sabato yanjye jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uw'inyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza.

0: mugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go namayobera pe
2: yo
1: mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Ara bari mu bibazo bitandukanye rero byo kubura babo gutakaza ibyo bari bafise n'ibindi. Mwese rero kano kanya tubihanganisha.

Kubari kuwa dukurikira na mchi kuri mega else mirongi chenda ni nguni vichi chenda nukubuga mugisigara cha Bujumbura no mchunga daro yaho. Mwese rero ikaze ni gwanyo muri kino kiganiro cy'uyu munsi na cyane cyane kuko ndabona rero ijana na rimwe n'ibice umunani ishobora kubitarikire metaneta nuko rero mutwandikire munatwakure namwe mushobore gukeza cyane guhoza abanyu namaze kuba mbona iminota umunani irenga ku isazi 3 kusamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni ndabakeje ndabahoje.

Reka rero ngarukiye ndongera kubamenyesha yuko twamaze kuba dukwiza igice cy'isaha saa 3:32. Ubwo rero murumva ko dusa n'abari kubatera baje imbere mu buryo budasanzwe mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje cy'uyu munsi. Kubashobora rero kuba buguru inyakira amajwi zabo kano kanya, ndabamenyesha yuko icyo ari cyo kiganiro turimo. Ndabakeje ndabahojeje. Muratwakura kuri 62 ubusa 6666 cyanke mukatwandikira ubutumwa bugufi mu ntumbero yo gukeza abanyo cyanke kubahotsa.

Dushimira cyane gose rero yesaraje ko hari yesaraje nga mu rukaramo nabo muri ako karembo keza abwira ati ntucike intege n'ubuzima urimo ntucike intege nyene ariko kandi biranasaba ko urema kandi ukagumya umutima iyo uravye by'abandi usanga rero wageze kure kuko wanashaka ntuzi bajya abandi ibyo bafise iyo babikuye uwo kwereka inzira baciyemwo kugira ngo babishikire usanga wo cya wifuka mu maso karira cyane gakorora amosozi birasaba rero yuko ibyo nyene ufise bikubumba kandi ukumva ko biguhagije nuko nuko